0: Bible Radio.
1: Welcome back to He Said,
2: She Said,
3: The Bible Says.
1: Ayan, so ngayon po, pag-uusapan na naman po natin ang isa pang sitwasyon na babasahin po ni Nanay Mao.
4: Hi po, I'm Dana. I'm 24 and single. Minsan napapaisip ako kung may problema ba sa akin kasi I tend to get too affected by love stories. Whether movies or books. Like, I know they're fiction, pero after watching a really sweet romance movie or reading a love story na grabe kung magmahal yung guy, I end up daydreaming about having that same kind of love. Yung tipong my guy who'll fight for me no matter what, super sweet, emotionally available, communicates perfectly, always says the right thing, basically perfect. Oy. Hindi ko naman talaga pinipilit maniwala sa fantasy. Pero I catch myself comparing real guys to those fictional ones. Tas parang taas na ng standards ko. Pero deep down, I'm wondering, am I being wise or am I just being delusional? Ayoko rin naman maging cynical. I still want to believe in romance. Pero paano ko i-align yung expectations ko with reality, lalo na as a Christian woman who wants to prepare her heart well for real love, not just fantasy.
5: Ayan.
4: So, dahil dyan, ipatalo natin yan dun sa nag-iisang single dito sa kwartong ito.
1: Ako binabasa mo, lahat kami lakang ngiti dito.
4: At nakatingin.
5: Ano mo kasi si Dana, may problema agad. Kami nga, napapaisip ako kung may problema ba sa akin. Pag single, may problema tayo sa sarili natin, di ba? Hindi naman, kapatid.
1: Agad
5: may problema tayo. Kapatid, it's normal to be affected. Ayan, sa mga love story, syempre ginawa nga yan eh. Kinareate yan.
4: Para kiligin ka?
5: Oo, para kiligin ka. At isa ka doon, di ba? Sa na-market nila. Di ba? Natamaan ka. At normal yun. Dahil yun naman talaga ang effect ng manood ka, magbasa ka, di ba? When nagiging problema, yung sinasabi mong problema na I'm too affected with it. Kapag yung reality at yung fantasy, hindi ba fantasy, fictional.
4: Fiction, oo.
5: Ay nag-overlap na.
1: Mm.
5: Paano ba nag-overlap yun? Na nung araw ba, Mao, ayan, mga tanong ko, babalik ko sa'yo yung microphone. Araw ba, meron ka bang mga, bago dumating si yung hobby, meron ka bang mga standards na super, talagang parang above and beyond dahil meron kang napanood, may nabasa ka, may anime, yung mga iba, diba?
4: Actually,
5: mga,
4: ako, medyo idealistic talaga ako eh. Meron talaga akong set of standards or parang checklist ng mga qualities na gusto kong makuha sa magiging future husband ko at that time. And of course, syempre, isa na doon yung Christian. But there, aside from that, there are also other things na siguro masasabi natin na kung i-compare natin with my husband now, eh hindi naman
5: hindi
4: talaga lahat.
5: Hindi naman talaga
4: lahat.
1: Puro cross.
5: Pero
4: hindi naman X. Kumbaga parang there will be qualities na parang akala mo sa checklist mo kailangan
5: tama.
4: Pero pagdating ng reality, dun mo malalaman na ito pala. Diba?
5: So, kasi, diba, yung mga TV mga TV na yan.
4: Yes.
5: Ako po, dati po ako nagsusulat talaga ng mga love stories.
1: Talaga
5: yan.
1: Ba?
5: Kaya nakaka-relate ako kasi these stories are created to really get the attention and even yung first layer
4: pull
5: of your emotion na talagang madala ka.
4: Yes.
5: At premium na sa amin yung mag-imagine ka pa at mag-desire ka na kung ano-ano sa isipan mo. Because we got you affected to what we have created. But, you know, tulad na sabi ni Mao, it's far from reality, yes. Kasi diba, magsusulit ka, mayaman, milyonaryo, nagkabanggaan kayo sa sa kantin.
4: May slow motion.
5: Tapos biglang, diba?
1: Lumipad yung buhok mo.
5: Oo, magde-date kayo sa isang hotel, papasara niya yung buong hotel. Diba, katotohanan ba yun?

David Samral ng Cathedral of Praise Manila sa mga sumusunod na petsa. Hunyo, 17 at 18 sa ganap na alas 6 ng gabi sa Dagupan City Plaza, Dagupan, Pangasinan. At sa Hunyo, 19 sa ganap na alas 6 ng gabi sa Civic Center, Lingayen, Pangasinan. Ito po ay libre at para sa lahat. Para sa iba pang mga detalye, bisitahin ang Celebrate Jesus Facebook page.